Songa ati ye haji hajatiwe ya hugama antitani naruba yenze na mumanyira chitegeza nti bafu na akasaya na baku watakana fawo mulembe guno tuwa tubula tukufumba juwiri mumi yake hiviri kubanga tuino kuwanka wanka kunji tuine vitutawanya binji vituluhoza nti bigenda kutere la mkasaya lanku kuso mpisa chi omufumo zaate kiduo kwa izamu ili mune awalan ayi yatazaya na kula wahidin minazawujaini lakhar buli omu omu kubabiri ye undire mune ye kulirigo kumune ye yonji ili mune alabike bulunji ili mune gumunango mwami ampuritiza tehite gizantu mwami ateke doko mchafu kubayo zengu ye jari nusango mwami nusango mtu nga ye wasanga watu ula nebambuza antichi ntianti ayoza wali oye mundo ya nde wali ayoza na ye omulimu gomukuru sigu wakuza nguyezo subira mtu wa ye yonja alabiko bulunji pandange tuambale obuwowo pandange tusenye pandange tukulule pandange tulabike bulunji omwami alabike bulunji eri mchara we ngomchara we wa mulaba alabanga dana ntigwe namba emu era gwe namba biri ate gwe namba azembayo wegamba nga buli wayagala okuteekawo ojawo nawe omuchara bwotyo weyonje labika bulunji eri omwami wo nga buli wakuteeka alabanga ojawo aleme kuwanka wanka alimu kulawa yu ila vinza mbubu za abuza yu nonei sanunji ilio mwami ili mchala we uwe ilio mchala ilio mwami we munangi tuchisawole tuchitakisa sente tuchitakisa sente mbandango kwe unda tuchitakisa natu ino kuwa kucho inanga chinene nyo ntante wa gamba baba ina sente nga solo kula zi perfumes nga solo gurengwe ye mpia nga solo kwe ramu nyumba nga temagananga nga mukene nga no Mbusobo ziwaburi no huo njini mwinzo kuna wikiru uru njiri muno na kuna wangache chuchicho wimama mpulizo mwinyiwa huo tambula hoya mbala karega hoya mbala kachingo utambula lwachi tukambala nguuri waka bubu utambula wekulaku nukula utumua nukula utusige nukula apaviri nukula utwala nukula ulichimuka make up wukule lani wubu utambula lwachi tukule umutu unaina kusanga nguuri nga mzungu mpulizo mwinji mpisa mumpise zaba fumbo bulomo kwe kwa lake ili muno kwa labi kuburu nje ili muno yo kubanga umuntu yo ya singo kuwa muru nje ili abalala buna abalala wa mkubu bula wa abalala bula wa tewa inache wali okuja kona amanyibu osula amanyibu oyambala amanyibu oria amanyibu oveira ee mpisa nambimu ee ukubiri ala zawji ayaha lesa ala suna nilfitra umami oteke do kufaye nyo kumpisa ezezobu mbua Zeziruwa Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tukubiriza na tutegeza na tugamba nti tuina ebintu bitano bya bubumbwa era ate ebintu ebiri sunna era ebintu ebirungi naye ate biba bitubaddeko tuina bituukiriza okubiyonja empisa ez'obubumba zeziruwa oba ebyobubumba bibiriwa alkhitanu okukomolebwa oba okutayirirwa bannange kati olwaleero n'abatali basiraamu bakiraba mbu abasawo babagamba Nga siva sawa. Chino chavumbu ate chavula mu. Okuwe nantu utayirirwa. Na yu mulimu haba sinamu. Tusu vila. Na ite tumanyi nyo nyo. Na itu looza. Mulimu haba mbu. Bacha haliba sinamu nanga tebanina tayirirwa. Tebanina kumulewa. Banangu watu kumule duangu. Kumuami. Elizibu binji biofuna. Na yu binji binji yu kuitako. Mumbela za bafumbo. Nga bafumbo. Owula mu bungi obusanyusa obw'okuyitako olw'ensonga nti oyinako ekitali kituukirivu ku ggwe ekitakusobozesa kutuuka walibadde otuuka so ggwe munnange omwami ampuliriza beera tuwekolako mu mbeera ez'okutayirwa obeere nti otayirirwa embeera ey'okubiri yennyini nnyini mu mpisa ey'okubiri mu sunnanga za bubumbwa al istihdadu omwami okubeera nti ofuna akamweno oba ofuna kasheva ampuliriza omulungi ffenna buli wetukula naye nkola naawe n'okula Mwimu ebitundu ebimu nga tebirabibwako tuyita ebyensonyi nga Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'olaba ekitundu ekirabibwako bwe kifaanana n'ekitundu ekyo nakyo ekitalabibwako bwe kifaanana Katonda abeera akimezaako enviiri oba omutunta oba nekifuna enviiri nga si ze za bulijjo so tukubirizibwa ffenna okubeera nga tuzijjako togamba nti nze ndaba ndi musajja wanzi bwe mba ndi musajja nze ndabika niwe mba nga njirina era nze nsigala ndabika kuwa omusajja ye asigala alabika naye nanti omukyala ayinza obutalabika amukulu ampuliriza ekyo kimanyi kye ntegeeza tekitegeeza nti okulabikako tekikufuula tekikuggyako kubanga enviiri zizikyakuliko nabwe kityo bannaye tufune obumweno twekoleko tulabike bulungi eri bannaffe eyo nno

nzo mulungi njala kukakase nti senga tuba tukebede oyinza okuba nti osoko kuyambibwa ate bo tuga kusaidia ensigo ensigo kusaidia enda nayo nkulu nnyo mu bulambo omuntu iyo erwanirira nnyo okujja ate ebirungo engenze nga bya munnyo omunnyo ogwo ogususse ennyo nawo gwa bulaba abamubali omunnyo nga musukulumu abalanga mubisi n'alya buli kuba gumuwoomera ampuliza omulungi oyinza okufuna omusulo kiba kya urine ne gubeera nga wegusinga n'omusaayi obungi mu mubiri lwaki kubanga ensigo emaze okunafuwa ngamba kidine senga ensigo enafuwa osobola okufuna omusulo tolowooza nti ziba ntuuyo omuntu okulaba nga ofulumya entuuyo zino kiba kitegeeza nti ensigo ekola n'efulumya kiba kya urea naye osobola okulya netugikebe ntulaba embeera ya mweri ampuliza omulungi togayaala tukebera tujjanjaba bino mbyogera nga nkulaga nti tusobola okujjanjaba n'endwadde endala nnyingi nnyo naye kuli kukebera njogedde ku bukulu nga si bungi nnyo sijja kwogera nnyo bingi nnyo ku nsigo nakibumba kuzimayako budde naye nkulaga nti tukebera organ ku organ kuba tulina machine tulina ebyuma ebikebera organs ebyo naawe ng'ozirabako wali kyetukola kiki senga tusanga nga waliwo ekyetaagisa okuziyambako tukozesa system ya detoxification okujja obukyafu n'okugogola organs ezo n'okugogola emisuwa egiba gimaze okuzigama n'okugogola omubiri kati waliwo ekyuma ekyo ekituyamba ffe kyetulina amazima n'obeera ng'ovaamu toxins ezisinga obungi netuyamba ku kibumba netuyamba ne ku nsigo etulwanirira okulongoosa omubiri ampuliza omulungi togayaala buli muntu yeetaaga detox buli wiiki wandibadde osobola okubeera nti ogogola omubiri senga obwa n'obusobozi wandigogoddenga wandiyambyengako nnyo ensigo n'ekibumba okujja obukyafu munda okujja amasavu ne butta asusse okujja obutwa oba buyingiridde mu byokunywa ne mu byokulya munda nga ditokise eno etuyamba okubeera nti omuntu otandika okuwewuka omubiri gubeera free otandika okubeera nti organs zitandika okubalansinga omuntu yenna alina stroke nga yamukuba emisuwa gitandika okuvaamu ebisayisayo ebyo ebyamaze okwekwata nga bikutwala ekaganga ampuliza omulungi oyinza okuba obadde olumu omutwe naye nga emisuwa gyegyesibye detox yetaggulula etaggulula omusaayi enaabuule gusaanuula ne gubeera nga gusobola okuba nti ate obulamu butambula bulungi ne byolidde ne bigasa na buli kimu kyoteeka munda nekigasa ampuliza omulungi senga oba okozesezza amakerenda mangi tugezaako kulwanisa obuzito obuba oba ofumbekedde nabwo munda nga tukozesa ditokise eyo ampuliza omulungi kankwongere enamba za simu gwe yakatuwuliriza tonyumirwa bunyumirwa tukontakitinge 0748 5258 7898 eyokubiri eri 0765 3262 9 ozikuba obere nga osotunoonyaako tusangibwawo nno ngaakayisa ku nkulungo ya Kabaka ampuliza omulungi jangu tubeere nga tusobola okukukebera tulina ekyuma ekisobola okukebera ebule n'ebweya kikebera buli organi yonna okubeera nga twetoloola omubiri kibeera general body check up ku mitwalo esatu gyokka egy'ensimbi general body check up ebwe ogikola tutandika okubeera nga tulwana otali tutandikira awo senga tumala okuzuula ne tumanya embeera y'ebitundu byaffe ebyomunda ebitundu byebyomunda ne bubanga obadde wasanyala otya naye obadde okozimbya otya ng'otabwanyiziddwa otya ngaomubiri guli over congested nga gujjudde guzigamye amazima tuyamba tulwanirira kola nnyo twala nnyo obuvunaanyizibwa otuukeko era mu kututuukako nkugambye tukola detoxification ng'etteeka tujja kuteeka mu detox tusooke tunamale okubeera nga tukendeeza obuzito bw'olina munda obuzito bw'olina n'obukyafu obutwa bw'olina chemicals z'olina butto gw'olina buli kimu ky'olidde bibiyabiya ebitasaana olabe bikufulumamu wali ojja

0: ndabanga obadde waddugalada olabe enzira ekufulumamu jangu olabe ebisiriiza ebiva mundayo omunno olinnyamu bulinnya bigere oteka munangalo ne tubeera nga tukotoleza mashini ya feyo n'otandika okulaba mu mazzi g'olinnyemu agabadde gatukula betukutuku n'otandika okulaba enziro n'ebifetete ebikuvaamu olabe ebyovu ebikufulumamu detox mulwadde yenna ayejjanjabye detox ajeetaaga si kubeera nti ate opakira opakiza eddagala mbulamu oyinza okukomekereza ng'obulamu bugenze ampuliza omulungi kankwongera enamba yasimu gwa yakatwegattako omulundi ogusoose 0748
1: 5252
0: 7 8 8 9 9 eyokubiri eri 0765 3 2 6 2
1: 9 9
0: olina omugongo nga gukutawanyiza waliwo enkola era ey'ekyuma ate ekizza omugongo n'obugumba buli obugugatta ku spinal cord jangu ofuna omukisa ogwo ampuliza omulungi bubanga obadde owadde osiibwa omubiri nga benkugambye nti oyinza okubanga akukakamu kubonero akalaga nti ekibumba kimaze okutendewalirwa okujja obutwa munda amazima weetaaga okulwanirira ne tubeera nga tusobola okunaabulamu ebireeta okusiibwa omubiri gwonna ne weetakula n'omalako olunaku lulamba nga weetakula amazima weetaagisa okubeera ng'okola detox olwaleero njogedde ku detox eyo oganizi zaffe zeggambye muli ekibumba n'ensigo naye ate ne detox yaffe gye tukozesa eri ku ddwaliro eyambako ennyo oganizi ezo weetaaga okubeera ng'ogogola omubiri lwanisa kemikozi obutakufumbekeramu lwanyisa byolya ne byonywa ebiyitiridde okubeera nga tebirina mugaso n'ate ne bitafuluma ampuliza omulungi oyinza okuba ng'olina constipation ng'oba tofuluma bulungi okugenda mu kabuyonjo nga lutalo nkukakasa nti bw'oba ng'omaze okubeera nti ogogolwa omubiri waliwo eddagala lye tulina nga lisobola okuyamba okujja ebifetete ate biba byesibya olubuto n'ekyenda jangu tweyambise tukukebere tulabe kikivudde ku ki so obukyafu buli obuba bufumbegedde munda busobola okudda eri emisuwa busobola okudda eri ekibumba busobola okudda eri ensigo omubiri ne gukomekereza nga munnange birungi si birungi abalwadde ba sukaali aba puresha aba sitrooke abamaanyi g'ekisajja otawanyizibwa omubiri owulira ozitowererwa jangu kurigan nkugambye olwaleero twaguddewo dda emiryango gyaffe abadde yakatuuliriza essawa zino ng'oli eyo ng'olina ekikutawanya ngaowagala kubuuza ku kirwadde kyonna kyonna n'okutawanyizibwa kwonna kuba enamba za ssimu zino wammanga 0748 5252 7 8 9 9 eyokubiri eri 0765 3 2 9 9 bw'obanga otambudde n'otuba ku wali ku ngala byakabaka banga yaolekera ku ddwaliro lye lubaga ekyemanga wali red cross opposite waliwa mu maaso gaayo waliwo Starbucks petrol station giyiseewo katono ennyumba eziddako awo ojja kulaba eddwaliro lyaffe oba ettaasizo awo wetusangibwa aba Reagan ampuliza omulungi sigenda kwambuka nnyo genda wala naye nja kukutaasa nja kukakasa nti nga tulwanirira omubiri tuba twagala ebiseera ebyo byomu maaso gwe omulwadde wa sukaali oludde naye omulwadde wa puresure akutawanyiza ebbanga ddene nkukakasa nti obukugu bwaffe jangu tubukumalireko jangu tubukumalireko jangu tukukebere weekebeza okwekolako saavisi kibi ampuliza omulungi ate ku mitwalo esatu gyokka emitwalo esatu tukole general body check up tudetoxifye ng'omubiri tandika okujjanjaba tutandike okulwanirira obulamu bwo obulamu bwe bugagga ampuliza omulungi ng'akadde bwe kagenderera manyiburu unji nti enamba za fegwe nze sija kukowa kuzikuwa kubanga nukulagiri ampulagiri ide ampulizo omuru unji zero musambu nyamu naana kuba simu kati obuze
1: nato musambu nyamu naana
0: atano mobili
1: atano mobili
0: nsambu mumu naana chinana mumuenda
1: chinana mumuenda
0: eyo kubiyelizo musambu mukaga tano
1: nato musambu mukaga tano
0: asatu mobili
1: asatu mobili
0: nkaga mobili
1: nkaga mobili
0: nkaga mumuenda
1: nkaga mumuenda
0: nchimanyi bulungi sife tusoso kujanjaba sife tusoso kuataganya chitwa dechi kutawanya Ero tambu desiwe lusose. Mm. Neja angu tomanya ilivumula lifa wala. Okay. Umurundi okusemba yo. Unzo kubango kena kutasibwa. Mm. Katonda nga yemwezi. Mm. Manyiburu unji. Njitulina awe. Noru wadilo situkila muzambwa. Ogendo genda mu weekendi. Ogendo genda murumula wa wikeno. Mukome kerezo ya wikeno. Nga amazimuza kutasibwa.
1: Okay.
0: Ampulizo murunji. Mumbeja. Njaloba we nambe yo. Mudobozi ya duonjeri.
1: Mm.
0: Elizilo musambu nyamu naana.
1: Noti musambu nyamu naana.
0: Atano mobili.
1: Atano mobili.
0: Musambu munaana.
1: Musambu munaana.
0: Munaana muenda.
1: Munaana muenda.
0: Eyokubi elizilo musambu mukaga tano.
1: Noti musambu mukaga tano.
0: Asatu mobili.
1: Asatu mobili.
0: Nkaga mobili.
1: Nkaga mobili.
0: Nkaga mumuenda.
1: Nkaga mumuenda.
0: Obulambu ebugaga.
1: Okay.
0: Emburi ya tefayo na.
1: Kali, tuagala nyo, tuagala ukubeba zo kubanga mbadeko kufaji tuwa sinzi deri, paka kakati. Tugenda maulile gafe agocha mubujuvu, ne buli yaba hamida, nkwa galizo kusibo bulunja kumata kumira mpira wereba.
2: Nkuba zambuko, zejazo kambunya, atobu langira wa muhafu, kwe koreda. Fungiza tukore, fungiza tukore. Muprogram, etulio mukeze, etulio mukeze.
3: Twinbrook International School Chitez Bamba. Somero ya primary, lia chisulo, naba viwaka, lili na kindergarten, ne sports academy and skilling center. Eigirize vye mizanyo, ahomu ni vye mikono. Baso mesedini yovusira, nukwa sakuru ani kumoyo. Sukuru fizi soboka, nga naba izi, babala bidida bulu unji dala. Basula bulu unji, balia bulu unji, elangi somero, lili na bulichimwe chetagi somo izo kusomo bulu unji. Omuli science laboratory, computer lab, ahomu ni library, tuwalu mwanu muandise, kutwini blue. International School Chitez Bamba Elanga baigiriza wa izi Okuvira dala kukinda gata na kutukira dala kuchibine cho mukaga Basa nguwa Chitez Bamba Mukasanga titauni kanso Elanga kumanyibi singa o Kupa kunoti musambu musambu bili Nkaga muemo Nkaga mubili Abili muemo Nenoti musambu noti emo Chinana munana Atano munana Nsambu musambu Twinbrook International School Nurturing a generation of character.

0: Pale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral abakulira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products.
0: Obadochi manye ntikati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyiga star emunyamwenda star emohash ojafune nyongeza yabisatu ne dakike zobwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission racho sasule chisukiride atengo osobola obutasasula chintu chonna ngokoze sammo app impya sindika sente eliwa muntu yenna kubwerere buli weekend sasula bidu za masanyalaze namazi ezika wansi we 15 kubwerere chitufu dala saving chisukiride mubwangu obusukiride atemu manya gasukiride mu mikono jo downloadinga obogulewo momo app impya lero tandiko okunyumirwa Zero Free Life. Ago, gemanyi gamomo.
1: Batuko gamba mpadide kamenya. Tutegeza program. Iku sonsori rama wunide. Agawano na agemu na ira. Gagasi nge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ndipo gebate. Musio na.
3: Batuta andiki na mondamo gwangira South Africa. Enomba zonge dokwela antiziko lewa kuba gwira. Bakusanga kukubo tambuli South Africa. Agavubu kane gakubuza. Amanya gogwani. Ovamonsichi. Tulage kubitambuli zobio. Nempa pralwacho wanga. Ya mugwangira South Africa chidako zibampi migere kusota kuleta biti kukuba wagala kutta
1: wono munsi ya Uganda kubukalu Africa wono kubukalu Bulaya
4: fellow Africans are taking away jobs from them a complete lie
3: oh your professor PLO Lumumba kuva mugwangira Kenya yabadde ku nsonga ze gwangira South Africa rwachi omuntu yandibadde agambo mufilikanti foreigner how can I be a foreigner in Africa
1: Program put it decamina. One David on one abyss no go. Ukufukumante, Ukukunokurokutano, Sawamunda, Ukukukukumimuza Gongese, put it decamina, Birabimukaga, Mayos Tokumpia.
0: Buli lunaku Monday to Friday, Tosuba program, Namwa Tulida, Yoga Dwam within no go. Buli lwa Monday, Tosuba, police no mutu wa bulijjo.
5: That's why inze yagala kugamba mwana Uganda na abantu bonna abali kuulira Pal FM. Tuleke kusawa police.
0: Omanyama teka, enkola ya police. Bichibi utiku kukula, okwe wale komera. Nganawo wewe omukisa, okuso ya police. Nebi tongole biebi okwerinda, kajoji joji webi buzo. Uruate kuruoku vile, tutunulire songezi genda maso mugwanga. Mungeri enene, neba nabia ufuzi, abama nyoku sunsule nsonga. Uruate kuruoku satuo, tukutuseko, ebien kula kulana. Neba na business, ebien funa bitambula bitia, na mwatulira. Uruate kuruoku okuna weyunge kuba namateeka bakenkufo ngaba kunnyonnyola ensonga za mateeka eteeka likola litya likola di namwa tulira olwate ku lwokutaano tufune media round table bannamawulire ngaba sunsula ensonga ngabwe zitambudde mu week namwa tulira okuva ku saawa emu paka satu ezekiro manye ensonga Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo kozesa Momo app obonyige star 165 star #8 ofune PRN osobola n'okusasula obutereevu rental tax, boda boda income tax, moto income tax, oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees Biafuse byangu ku MTN Momo Ago gemanyi ga Momo MTN Momo Erunga mizuba Bank of Uganda
1: Usira mudeni Yeta go kutegiribwa Ukujiki ninya Wemuno kujikubirira Gobuza imamu Katitigiri dini yo Weyongiru kujitigira Tigiri biyota sobura kumanya Ibi biwatigira mubuchamu Wemuno kufunena muluwa Muprogram Say Mom, buli lunako okuva ku saa 11 kitundu za kaungezi paka ku saa 1 esowe guro okukusene ku Sunday saa 12 paka ku saa 1 zore guro program Say Mom ikuletedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubirikine ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur.
6: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bakati wafoye, abatu ulisaba lunji mweba likuwe kumila kupalo FM chikumu mwasamu katu nyeze muenda kula liyo muntu wavulicho. Program Buza Imam Abdulhamid Kizito Misenza Alanda, gimanya gange ndi ne Imam Ahmad Suleiman Cheyune bitutambula naye pakati ba fabalonji abatusa ko program eno SH Family Handwear basagwa wakiso botuke wakiso apata kukubeligenda bo headquarters za district opposite Masjid Nur ebizimbi swa pela isatenga wironje nyawe bisangibwa bya plumbing we biri mu bonji akironje ne hajaru na seronje jawaberera wo dala bobanno twala cementi munji bamukutwalira ku site matala wegali sengenge, mitayimbwa, tanka, misumali, chain rings, mabati agabu lichika, lanji yabu lichika, mama, menyechi ndekechi, na hende mfaliso, ate joba jiseze nyo ebay. Ate mkwano goya gala goya mfaliso, goya gombi, goya gala ogugonda saidi, ate saidi endala neka luba, jona wejiri kubeyi entono, abasubuzi mgeni mjisubule, kuliko amagoba manji aba masomera ba hotelzi na mongiso gugo we kuli ekirungi bakukiriza okugulawo nabo account yotegeko sente mpola mpola paka lono tukirize ekiroto kyo kanfuwe simu omanye ebisingawo eri 0754 343 54 oba 0700 343 54 SH Family Hardware wakiso. Ngabuli jo, tutandika na kanyambiro kwa sunna zumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nyanja, nyanja tugenda nusanayu katampeko, butampeko, lusi kajiko, kubanga mpiti vobonji. Kwa sababu imam, bala mseko tugenda maso na kanyambiro hako. Namu imam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam. Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: ميبا زوجتي وجل جلاله أشهد وده وانغاز تم سب الله تبارك وتعالى توبلون جبل مكاونجز كاليرو أتوكين غريزو بيو كاليم توايو جدهو كون engeri yetinzo kuyitamu nga tukola dawa abamanyi batulaga nti betuba tukola abantu ekujjeri obusiraamu tuyita makubo manjiko agasuba mulimu ng'okwogera ng'okuwandiika ebitabo n'enneeyisa naye ekisinga okwewunyisa enneeyisa yesinga okubeera effective era enneeyisa oyinza n'osiramula ekyalo n'okimalawo nga tweyogedde empisa amakulu empisa zagenda balakokko empisa zigaziwamu nezistretchinga nezigendiza ddala wala enneeyisa era obusiraamu bwetulira nnyo ku nneeyisa kwe butandikira twalabako wano nti omwami omu ku bava Khurasan Khurasan yeyo wali Uzbekistan, Kazakistan yeyo gutundu tundu kurasha edda ere bendo bendo bayitanga Khurasan bayitanga omwami yaveyo najye Madina ngaze kunonya bulimu ngabo ngira nakati bola abantu bafe batambudde ensi bagimazeewo basanga Poland Iceland bagenda kunonya kyakulya nedda bwe kyali Mwami yaveyo Khurasan na jema adina nonye chokulia. Mwia Tokyo na sango yubu silamu. Na avu agala, na silamuka. Na aluwayo. Nga asuma nukusuma ili mkushekewe. Ne time ya tuu kanga walidizize ya mwle itade wawe. Aine vivuzo vivu za mbuonga tena ansa. Na agende wa shekwe. Na mbuza wetuke wafe. Chirisha nyinzo kula bantu pagaribi nubiensu mye. Ntandikiriwa kula na disi chichi. Na mganti wabotuke mkurasani. Woyise mpisa obusilamu zitulagiro kuhisa abantu. Bumala sirika. Yasira mula Khurasani na mmalawo. Neneisa. Yasira mula Khurasani na mmalawo. Waneisa. Kaliba nangi. Tuongele kubanga. Tufa kumpia. Ene chwete mpisa manche chitimu manye bintu binji. Mpisa ezu sokeru wako. Kwe kugumikiza baku na kuwaza.
8: Uchali wakati mu program.
7: Chechila gantwe ne mpisa. Ogumiikiriza ebitonde
6: ebikunakuwaza
7: ebikulyaza amaanya bakukakkanyiza ekitiibwa kyate ng'ekituufu okirina ebyo ezibaita empisa ezisookerwako ereza ennene ekyo kyangu ekyo balyaza amaanya hakka yange nga ndaba
6: oba olinnye kulyanda
7: bakakkanya ekitiibwa kyange nga ndaba ate mbasobola n'obasobola nino munange bw'otabanyega botaba damu no serone nechukuru mamuli nino oguma awezi waite mpisa sala zitu ya rapi naam
6: tuyaza nyo mtuyaza ge mkadu wafi mnaibia kwe obintu ya mirungi ya bili nga sinaba kukenda na bile vibuzo biyaba kade wafi batu uweleza abantu wano abavuka basuse nyo kwa ambara dama jizi mbuzikiti damage saja na joku sara nyinga amba di damage mpali zine zili mwabu tulio, webito. Sola ya bantu wa webe ilia.
7: Dame jichechi.
6: Zikati, tema ye mpali kati ziba genda wa sala munga, ebituli. Ila kati zizili kumulia mbivazi sirulu.
7: Yese kwa tibazi sali damu. Wemiza masu ga rabu la alamina ngu yamba doi nguye zifaranga na
6: vesti. Akita vye na kakita wa mfunda njinji kone nganti njachi kukozecho.
7: Yese nguye tizi sali luamu. Echisoka, Allah atulagira mu Qur'an ti ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Yani inda kulli sala. Mwana adambo wogina kusala alabika bulungi. Ogenda maso kumulezi webitonde byonna. Katujiri otya mu ngoye nga tezirimu ebituli. Nkimanyi nti ezizi ebituli ateza bbeeyi n'okusinga ezitali. Hata ezimba zikaka ne zifuuka enkadde. Sobola okuba nga zifuuka za bbeeyi bagikuuta. Nefuke nkadde re shipan
6: yalla
7: kate bikadde bibi chibi bibbe olite yeya ukana Allah tabarak wa taala abaka kani bazifule nkadde ati muzigula ku bey atenge empya za rais nyo mami omya ngamba e mu New York bamita Sheikh Mustafa George omoku basumisa bo mutawani nyo mu America mu yirimu wa University ya Madina. Ye George Mustafa. Nebo mnjiga mwa umugugu jamulava. Nemi suma mirunji nyua kwa maangere. Masumisa mruzungu wa goro. Nanga anti ebintu ebyajja mwa abaduka fabali bagi ndo ukulime ebikajyo. Kubanga bayamba nangi ngoye nga nkadiri. Ati baina mbila jibaina mnonji. Nishirala engoye bakama babwezi baba wanga ati ngoye sozadde akanti kalina ngoye ne bakuwa empali y'omusajja omukulu ne t-shirt n'ojjamba za akanda kati nga kabakamba debi wewe biti abibwo musono yeguva
6: enda kwino kodda
7: anti oli slave mulina yakanda kato kalenzi myaka 10 myaka 78 bosi wo akuwa t-shirt yeye ojiwa akanda n'empali ngaiba binene nyo webiti. Chola ilaba black niggas bamba la gantu ganene. Bibia veyo. Fanga bibaba nyira. Bia kulida mu. Baba wanga zitabatuka. Katini ziba kadi wako. Akula nurugwa yerwe. Niru kadi wanifuka vulele. Katini kufuka msono. Ngaimpali ya jini ya jamu webi tuliku mavivi. Ina asikila nga jambala. Katini kufuka ato msono. yanga bula baba gweda lo kwati bana banviri zeranga ati nagune kufuka muzo
6: yes.
7: Kali ati nabalamu baba ine mviri zeranze ati webe
6: ate bubitwala senti
7: ya bei nyo ya bei nyo sibi ya kusaga mpale yebi tulituli uzamana gajigula yo
6: ya bei ine mviri bebe vini ya bebe ya bei tunatani kukutambula anga kuo masaidi
7: nina Sheikh Musa Kagolo abera New York ne ajatuya ajatia Dija Kagolo bambe bilavo nga mvai vangu lia t-shirt gili kunika cup t-shirt na waka kofira kaya wekati dola chikumi ni mabu uze senti muruna nyononi
6: dola chikumi
7: ii ka t-shirt higari kakati singa museni zemi mpadimu school fees za vana vangi ningina niswa sura school fees ezo school fees za mtu mulamba tamu yanti huwa tibi wabi kola babi teka kubeinga nini itagambika kantuweka tisente nyingi so eze ngoyo kwezi teze bituli bilaka bituli ezo tebazi salida musala huvo zenatakum azina kukwe hunda aenda kuli masjid yani aenda kuli sala labika kubulunji ogena musala labika kubulunji ogena kumuzikiti kubango ogena kuimidia maso ga rabbul alamin tugenda widi masi tabo principle wachi ya maniru siwan ogena kuimidia maso ga rabbul alamin so insonge kubilisi baba nange naam
6: tuyanze kine kumanya wallahi abantu Allah tewanda mutegira kati mpali yutainza jie namu wa president inga muise
7: hagula suti mpia ini suti ya iba teyamba luanga na njagendi damu na msanga ku le suti ya moto kanti yosinza na jambala njambala nginda kuingira jali tiruachi nula viko pulonji ni masuga rabbala alamin jango wa ya gara
6: ingire swalanga agubie ngu msiri kwentula
7: Guguba.
6: Dadanga mwini mne bilinganya.
7: Mwachi kuguba nyo.
6: Ojo kutule kubotu kakakubi ilao nga tubute gire keka. Gwadunanga bilinganya. No msiri gwentula.
7: Chie chiri gubi ya chinjagalo kumanya.
6: Gwadunanga boti utugute gire keka umusiri gwentula. Gwadunanga nga gwadunaburi yao gulidiso. Kale.
7: Ntule basi mwumusiri nazo. Ntule basi mwumusiri. Zikole chii.
6: Wafiriji basi katiroza basi tuunda. Jiji ne bilinganya. Bisi jine ntula ne bilinganya. Kwa nakuna kubwa kukubie kubie. Kale mtu echigambe chonzewe na chilabi ni ngati. Mga kujamba. Mboze imamu. Toma nyaba. Tunaba baji zokuwe kumbwa mtu ngoyo. Na hudi batandiko kuzamba langa kuyingiro mzikiti. So kecho. Echo kubili nachi kubuza ulala. Inshallah. Nachi kambo. Ketero kulaba mtu nga bachikone. Nenga sechiru onji. Kationo agamba nti imamu. Umami. Takirizibwa kuwabula kuwabulwa kuba wange mbulirwe njagala okumuwabula nga ganti mbaka ya ganti abakyala bakende kwa magezi kati gwombulira ki kati omukyala nekimuluma naga nabuuza nti ddala mbutuufu okuwabula omusajja nga mukyala yamuwabula abamukakanyiza oba tekikirizibwa kubanga
7: obusiraamu Obusiraamu bukkiriza omukyala okuwabula n'ataliwo omwami mukyala asobola okuwabula ate baalinga bawabula mutume sallallahu alaihi wasallam akibwako n'obubaka bakyala bamuwabulanga ate olwoffe yatinga lwetwali mu Hudaibiya batuganya okuyingira e Makka okola umura n'abalagira bamwe enviiri bali bashabanga tibaguze idea kati nabi sallallahu alaihi wasallam na ingira mu hema ye yali ya mchala we salama babi ya Allah wana ninga alaika ine mitafu mface salama na alabanti omami ono aine ishi mubadha ringa tali okay kwe kumubuza ya rasulallah chichi chabantu mbaga basali mviri bantu niliyabutu nulizi Simanyi kibanga njagaza namuwabula tikitudda mubagamba gwesalako ezizo era nabbi sallallahu alaihi wasallam nafuruma muwema nalagiri mvuka msale mvili na msala bona nibasala ke mvili
6: eh
7: kastera tulali na gaba na itashinyoza zisale bona nibasala kati baba bula nabi sallallahu alaihi
6: wasallam
7: ngati gwe olit sebo rekomwa mchala wako wabuli ati walwo areas ezimu ngati toge festroga na kuogera kati ngoku settinge diro entebe ziba saidi chi dining table decide chetu nulewa TV ibi Allah ibi bawa
6: bulidi
7: ibi bwa bisingo bitegera entebe tunateka muza kala chimo diro mchala ya kusingo bitegera kati nizinaba za lanji chi mchala walo field ya zimunga utonye gana kuhu mwebu center gule lanji za yagara kuwanga ulo area ze zimu nga bakugo tusinga ni waka wakato nga kabi kusinza mchala ya walo area zinga batu singira wala nyo kato kuwa vula chikiriziwa era chikubiriziwa then chile chigamu tu anisa na kisatu la akili hadithi mpamvu mutabachala magezi gai makendevu chidi mulaini indala simu hivyo techiti mulaini ya magezi ngagi waka mulaini magezi gomu class gevi gezo magezo okendela kwa magezi gabachala kulimu feeling ziza hawe nga baina mbelezi batuka kezeo zili monthly nga periodi zi azito ye mzito kubanga babila mwezi mbela abate ye ulira bulungi mchalo mzito te ye ulira bulungi mchalo mbela zezi mwezi te ye ulira bulungi mwishimu chinzo mutama na wanda kula chiba tegeze icho susi mklasi abe beba singa naba ntu mklasi ni beba kule mbela beba singi ila dala mklasi ni beba kule mbela ni mtu la mluchi kwa mchala na weti karo nabi mtese zari na abi govana alite bibi ni bita kati cho kenda gama gezi chidi mwebio ntu wabali mbele izo
6: mwagezi kakende
7: inabana katulewa nga mchala mzitu nga ino mwana mluto. Mm. Mm-hmm.

0: Amanyago gwe sindika busindisi kulwa Allah kankuweneri na yeri eno nakugambe jengendo kusemba yo kuwa nti tuyinza oddireyinga mu okusoma erinnya lyo olw'ensonga nti kati imamu ate si yagirina yennyini omuwanika yagirina esimu naira ziba zituuse bulungi tuba tuzisoma gwa sindisi tuyinza okusoma ate Friday oba olusejja oba wetuto wetutyo 0752 74 nkaga mwemu 0752 74 44 61 elimanya gana kaiza Hadija namu imamu
1: namu
0: mbade nsaba tugende maso
1: tuyanziza walu ya kutanika na abantu abaweleza ubaka wawe nga fitumaze okugala oruli mwalimu omuchara kwaikisa laket muhimbisi ya tuwe mtuwale emisi Hamida Ndagire nolese nkumitano ya wali huo mlala yajja nina yeyungako hawa ndozo na kwao wada kwao kamuita chitonsa naleta esenteze omulala ya tuletila nga kuminabili ne na yunge mtuwale bili Ismaili Lwanga Haji no wesho abivantu abajaluli nga tumazo okugala wo olwaleero nga batandise nga bujualu abakera wena kuzomwezi nga kumina msangu waluo uja kusangalo abakumi abazi kumina mkaga nyinga bonina baya ayana okulaba nti omulimu guno tugutwala mu maaso njagala okubeebaza ebbanga lyonna Umaru Sekalembe ye yasoose olunaku lwa jjo n'atuma omutwalo gw'esibinji ogwa Limbo bwe tuva ku oyo era nga tukyali ku nnaku bakeera nikufuna wano simulala yazeko yabadde Patricia nahulira natuwa mtuwa abakedde olwaleerwa ku saawa 12 neda shikasamu salezo kumacha Zainabu Kasule nafuka nga bulijjo najja ko omuntu omu nolwekyo yabasigala na mu mwenda addiridde ye ntambi jamiiru siringi 12 twazifunye omulala yazzeeko awo addiridde abo nga wa Limbo saawa 10:37 ye mashara kabahanda omutwalo gwe nga bulijjo naye naguleta Ismaili Walukaga sebo nawe mtwaro gwo nezijako tugufunye anzee kwao Yerukia namba kya 13 zifunye jajja wangu owe mwange azeeko Mutesa Sirahudu 12 esiringi 5 n'ekikumi ekizijjako nazo tuzifunye Sulaiman Kiyega 13 nawe zituuse Ismaili Haji Lwanga nadda naganti abasigalana 8 n'atuwe mtwale ebiri bwe tugenze maaso awo Hamdani Mwanje 15 tuzifunye bwe tuvudde ku oyo Rashid bya Ruhanga 15 nawe tuzifunye bwe tuvudde ku oyo Hamisi Magumba 12 nawe zituuse bwe tuvudde awo nitufuna Dini Bona Baana 13 nawe zituuse abebayitidde ku MTN bwe tudde eno ku Airtel nyenkakasa nti waliyo abantu bangi abayiseeyo namu munzikirize bano nye mpora mpora wano mbasome nga wetuwebaza urumariri wawo kwe mtademu okulaba antu wa mkisa umunima kuna tugutambuza ya sose naluza uwe bujuko sinzo lukumi tuzifunye Rose Nkumi zota na hawe tuwazifunye. Tuwe yanzi zanyo. Tuwe yanzi. Nama tovu Irene Peace. Eno yawa sose. Yazero na kurajo. Siri njize na hawe ukumi. Na hawe tuwazifunye. Tuwe yanzi za. Tuwe yanzi. Ate. Hawa zere ilu. Kaka sede ndo mnima kuna kutambula. Ngamba gandhi, Rose omkubo, Rose yadi yeye. Tuwazifunye nkumi zu tanu, Rose tuzifunye Rose. Woku vili, namu gandhi naluza, wetuvude kwavu. Habata nsua ni kaungezi. Kausara, ajwa, nagava sigarana musamu. Ntuwa hivi, jituuse. Bukenya, nagawa sigare anamu mkaga. Ntuwale vili, jituuse. Then, Sauda, na ye nagawa sigare anamba tanu. Ntuwale vili, jituuse. Sumaya, nkumizo satu zituuse. Badi, nkumi tanu tuzifunye. Dauda, nkumi tanu tuzifunye. Halwa, nkumi biju zifunye. Anina, mtuwale ina. Ugani vasigale, ana, mubameka, ana, mu, bada, bawade, anamba tano, echo, vasigale, anamba sati. Nitumu uvinga. Jamila, nkumi tanu zifunye. Mahadi, nkumi zo bili, nkumi tanu zifunye. Kalima, nkumi tanu bitanu zifunye. Arafat, nkumi tanu zifunye. Faruk, nkumi satu zifunye. Aisha, nkumi satu zifunye. Hadija, nkumi bili zifunye. Fatuma, nkumi satu zilani. Umar, umtuwaru, gozize. Abdu, sinji vitano tuzilari. Harriet, nkumi satuna wazitu use. Hussein, nkumi bili zitu use. Abda, nkumi tano zitu use. Idaya, umtuwaru na wutu use. Na sinjiye yu, na agaba sigarana anamba satu wawade anamba tano na sigara na jawabe anamba satu wa sigara anamba vili na awe tuzifuni mtuwaru jevi awivaise ku Airtel tuweyanzi zanyi wanange tuweyanzi ge bega siduako ya kawe yunga kwa kati haja na awe mkunzo tano agara kusa kusa mzo nzirina tuzifunye tuwebaza wabujumze mlaga kukulaba ntuwa mlimo gunu tuutuwa la maso simu ilizi na msamu samu ana mbili nsamu mnana chenda mutano ziro msamu samu mbili ana mbili nsamu mnana chenda mutano tuwebaziza wabujumzo wabu mbuye mtu kore de mtu sera chino elina bade nkumye kurashida dini wana wana wawe nkumye satu ne haruna kata na atuwa sirinjize mkumi au wenzira wawo ndaliyo matofu safina na awe nkumizo tano tuzifunye sewa soko badire mkatono kunamba nga wenyo kumazi wano kubanga mpuri ya egundi ejizejizi
0: kari imam ndoza mwulide embera mujiwulira bulungi nyo mwebale nyo mwebalire ddala mwebale nyo mwebalire ddala buli kimu kyonna kyonna kyemukola abanapaalo mwena mwena abawuliriza ekyo kyo tukibeebazaako ekyo ekyensuso tukibeebaza nti ekintu ekijja obaki obaki tukikwasiza wamu ne tukitambuza wamu nze naawe atuwuliriza ekyo nno kiba ky'amaanyi nnyo ng'ate nno ebiseera ebisinga okikola ku lwa Mukama Katonda ekirungi mukulembeza Allah abasindisa ebiri abasindisa omutwalo olidwaolwempulidde asindisa emitwalo ena oyo naye muntu ngaffe era naye anoonya jjana nga nange wenginoonya nange atannaba ate kusindika oba ggwe fenna tunoonya jjana eya Allah kati osanga asindisa 12 nusu bitaano gwe mpensonga lwaki wawanika emikono n'asaba Allah amwongere lwaki taamuwe ng'omuntu akutte 15, 12 nga zaalina n'aziwa Allah oyo kitegeeza nti ate waafuna obukadde ate awaayo ekisinga kubanga wali abayina obukadde ngaye babusirikidde ng'ate sigamba nti ziri mu banka kati banka byagonda osobola okukwata essimu yaawo n'okozesa essimu yo n'ojja ssente ku akawunti n'osindika kakati no kitegeeza nti mwagala nnyo Mukama Katonda era mukkiriza nti yabawa era mukutte mu kyabawadde ne muwaayo atannaba kusindika nkusomera ennamba y'essimu atannasindika njagala feeza eno ey'okubiri imaamu gy'agenda okulaba nti asoma obeeremu obeeremu muganda wange mu feeza eyo endala ey'okubiri kkiriza mukwano gwange ogibeeremu okitegedde obeeremu feeza yaffe ey'okubiri tosigalira 12 omulyango muggule tebagambye baabukadde okuviira ddala ku ffe eno wansi 5, 12, 10 otekeko kyonna ky'osobodde okuteekako ku lwa Mukama Katonda MTN MTN eri 0 7 7 2 4 7 7 8 9 5 eri 0 7 7 2 42 78 95 eri mumanya ga imamu kasozi eyo MTN nkugambye kkiriza feeza eno ey'okubiri gye tugenda okusoma obeeremu okikole ku lwa Allah basome erinnya lye ku paalo nti gundi asindise ssente tebamusoma kumubika nti gundi afudde gundi alwaziza wabula gundi azizaayo eryo addiza oyo amuwadde nkugambye nkuddiremu emutyeni ogusemba ngendeko yatel 0 7 7 2 4 2 7 8 9 5 eri mumanya ga imamu kasozi era wosindika era amanya ge gajja okujja Airtel era naye eri manya ga imamu kasozi 0 7 0 3 0 0 9 nayo eri mumanya ga imamu kasozi ebyo byonna byonna tulikwabo abategeera Mukama Katonda gwamanyi nti otegedde ekitegeeza okugenda okugula ettaka ku ssente zo ne baleeta guleeda n'esenda emmotoka we zinaapaakinga ne bagenda ne basenda we tugenda ate okuzimba we tunaanaaliza mayiti gy'otamanyi gy'otamanyi gyejja kuva ezo zonna nno mpeera mwenna mugabana buli aguze amakubo gonna gonna gagenda okuteekebwamu obukabuyonjo obugenda oteekebwamu bonna bonna ku ssente zo ku 12 zo ku mitwalo ebiri kyabbeeyi nno nnyo njagala kuza wa imamu
1: waliwo abantu abayitira nate ku ssimu yange endala bo bagimanyi baagikwata nammwe mbalaba naye kati essimu eyo yemba nkozesa mu ssaawa zino kwenkolera kati nyinza okuba obutanguyirwa kukulaba naye abayiseeyo eyo nammwe bwejje tunaakomereri nga tugenda okumala nja kubabuulira nti nno obubaka bwamwe butuuse bw'oba oyiseeyo abaisa kunanda yo maji kwata namwe na ye njaga soke tukubeta kibira
0: Allahu akbar
1: wa akbar
0: la ilaha illallah
1: Allahu akbar
0: Allahu akbar wa lillahi alhamd
1: takibira yo siya mlala ya mwenye naze wali ya narwe iso agambi abantu batano abaveko basigala asatu musanvu natuwe mtwaro kumi
0: alhamdulillah
1: takibira tajigwanira
0: ajigwanira ddala
1: aha tuyanziza nyo sister wali ya narwe iso tugere mu maso matovu safina inakogedde dda tweyongedde kwawe tuvudde ku matovu safina abazeeko ngate mugidde ddala mu maanyi tuyina mayanja ba 15 tuzifunye slight kabatire agaye basigala 3 mu mukaaga imtwali hiviri na hii na ajituwa nuru mudua na kaa mnanga kasukari yaba natuwa mti na tuwe siri njiru kumi rutuuse Francis sebaduka nkumi zubiri zutuuse Rahma nansuga nkumi satu zutuuse Hindu naswa mfago gutuuse tuwa deschari yao jajande okuvao ikaba sanda iwajajange tamale abdana tamale jaji naga abantu babiri nekitundu mbajeko kusigana satumbana na atuwe mtuwale tani Allahu akbar
0: la ilaha illallah
1: Allahu akbar Allahu akbar wa ilaha hamd tajabdana tamale okuvamu the Tamales au kwaruwa paka wansaa wawawawu au kwaruwa wako nevi paka wawu we wali Tamales mgendeyo mugulevyo nalye mwagala evikula kumba nevi awaka neya sarna neyo tavyedini vienja ulu yonahu visanga na tugende maso tuwako mie kuhajara ya datu wale mkumitana andwaze mbunji shambomwe na ume general enterprises nkumi bimu vitana fatuma nkumi bimu mastura omfaro gugu tuse mrukumi waswa nkumi bimu mudasiru nkumi bimu badiru wabano nza kumi asende 406 nawe nkumi bizo zi sorry zi badiru zi ingidewe nkumi tani wemala badiru yoyo ngawe nina kugambi waluwa waita kusimu yangene nda vova jimani abamba isi euna danyo bali waganti wai mamti ya kwa zahara ya jekomu ntunaji nasigala satu mbasatu yata deyo mtuwaro je evizi na jiravi na simu urukumiruo nawe guwaze zeni netuge na masa u netu, na simu na wako mauno urukumi ulala zeni mahamudu na agama wasigala satu mbabidi mtuwaro evizi nawe tujiravi saka nawe mtuwaro evizi tujiravi wasigala satu mumu leni nitufuna badiru nkumi satu tuzirariye asembye yunga aise saide ya Aisha ni nkumi tano ne musinge koze sa zino zetuwa wawano zino msamu msamu biri anamu biri msamu mnana chenda mutano awamu ne zino msamu zero satu zero ziri msatu zero muenda izo zitu yambako okula utelevu wabu genze zeno inzo kweza kwa MTN liendala ya zero msambu mnana bili bili nyamu enda bili tano zero na ye nabade mkumye ya tele endala nabadde nkumye ku badiru uwenkumye tano nge namba yesu nesemye 406 uzaifa nge namba yesemye vila atano mutani nkumye bizo tuzirari halima nge namba yesemye 203 mtuwa kumuru kumetugulaji jamiru awaba daba lakati jamiru suwa wulijo aweleza mtuwa nkumi bili mubi bili mwana munya kari nkumi bili zosewa tuzirari tuza zili alamunya za kujako alabika akwazika situation yenu janati tuyanzi za gambi wa sigare asatu mtuwa lili tujirari zeni nakakonge nkumi tana wizize sadamu nkumi bili tuzirari namba yisembi ya ukaga abili musatu ali nginabe sinye ruka gabiru mutanu urukumi otu lalye asendiye ya waiseyo ye swadira ndoza swabwiri ali mtuwayo jevi na utujilalye ugayi vasigale abidi mumu inda ubedi wakavao makia adaku vuganjiza ina gamba mtuwaru na uiguze kweki wichatambula intambula nungi dala kwaka lukubeba za lukubeba nantino esente ezuwa girari omulimo guno ngayi baba gambye tunonya esente ezenkana nkane milio lukaga nitu asinye mwe mirundi evi waliwe zinonyo kusasula balance yesigadde ngawe naba gamba omukuru na yatuguze taka ambasada ebintu byonna tukoledde ebyapa nabituwa netransfer nazi tukolera ngaky akyatubanja emiliyoni satu si kya bulijjo twagala okwebaza ambasada Sozi ambasada wa Uganda Germany eyatuguza ettaka lino n'obumalirivu obwe yalaga n'omukwano gwalaze banga mbagamba omuntu okugamba nti akyakubanja akwetransfer n'egundi n'ekyo kyeyaga bwesige bwe tunabeera abeesigwa tujja kuddayo ku ddaala lyabajjajjaffe ne bakitaffe be baaterekanga ebintu by'abantu be baali beesiga lwaki baali mu buufu obugamba nti wakazalika jaalnakum ummatul wasta nabwekiro twabakolanga mmwe bakibiina kyamu makkati itakunu shuhada ala nnas mubeere ekyokulabirako eri abantu wayakuuna alaikum rasulu shahida nomubaka baweko obujulizi oba mungeri endala etugamba nti kuntum hayru ummati ukhrijat linnas tamuruuna bilmaruufi watanahawna ani lmunkar nekyaboluganda buli wetunabeera nga tutuuse ku levu abantu ni watu wa trust wetu abantu tijja kubeera tujja kubanga tuyambye okwongera mu kimu ddaawa nga ddaawa oyo ali mu bikolwa n'olwekyo nga bwe mbagambye waliwo abantu abeeyongeddeko twakomye kwani twakomye ku سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر إنه فعلتكم يقوى أفضل التعمل فعلتكم يقوى أفضل شيء تعمل وروحاني فايسك سمرين لأن كنزوتان كاتني تفونا وانو سملالا أمنا نانسوغا ناتكم فا وطوسي نتموفينغا نما غالمولا ناتوكا كاغا katuuse ne tumuvinga mastula naziwa natuwa vitanis tabi mastula naziwa enamba siyo mbadenga ndi administrators natuwa nkumi tano zo esiringi vitano vyerere nengenzo kulaba anga si administrators oli gwe mmanyi nolecho nabagambi haira nkumi zo tano nawe zizo zituuse ne tumuvinga wetuvudde ku masula atuwadde siringi ebikumi bitaano nubaba wawo amudide simlala ye aruna mwanje enkumi bili rude koyo etugenda hasifa namudu jajja wango wenchima enkumi bili zituse jajja nitumuvinga hasifa na visere enkumi tano nawe zituse meri goreti na chito inji rusambu nawe rutuse aha ono yani simlala rozi kakwezi inji rukumi nawe rutuse omlalo ono yani shanimu nakarema enkumi satu zituse tuwede chari ya wo chamani wa omulimo guno Haji Haruna Karule muko baba muko emfaru 10 takivi atajigwande oyo
0: ajigwande
1: la ilaha illallah Allahu akbar
0: Allahu
1: akbar wa
0: lillahi
1: alhamd echestegezashi ndi alunga tusigaza abantu abiri mu batano nacho tuli mu 50% Babade ya kamadiriza Farida na mambo urukumiruwa neruja Eza Farida zibadete zina terira Hashim Katerega na ina atuwa Nkumize Dili Bandange mwenaje emuli Ruariru Tusigaza ida chika mega kanzilabi wanonizwa gambe Mbabuye Esigaza ida chika tano Oh ida chika tano Tufundemu haba antu kumi Rwaliyo tukamenti abantu 10 na 5 bakawe ne 5 zino zizo kutumala okumala yo bonna nga buli omu asukiddemu nge yatega ogwe chai nolwekyo tuli eno ku MTN eyateero sinalaba beyongeddeyo bakyali gwe twasembyeyo makiya naye waliwo alumbi awo Aganti nangi kanzije Mustafa ye namba yesembia yo bisatu chanayi mutanu nawe nkumizo bili zi yingi deo banangi temugaya chemulina akasuka diari nario taba muti norecho tuwasawa tuagala tuteke mama nyigo naga sobra tumuvinge asikatika de tano zoka Ninze mwe abali eyo mwe mutekamu amanyi ngawe mumanyi nti omwezi ogusooka myezi gyobusaamu gwakutuseka tugenda mu gwakubiri ate tweteekateekera rabbil awali nolwekyo abagwa mu kisi ekyo aba nammwe mujje muwage nga mumweteekateekera gundi eyiddako nolwekyo abooluganda njagala okwebaza Aba katu kakati Musa ngosendye vina ruena na mtano nkumizo tano zituse mungeri ye mune nawe nuru yesimye sendye tano tano mwinda nawe nkumizo tano zituse mbagambye tuchanu tuli wali tunonya aba tujirawo omuntu omuntu omuntu kakati umaruka suja muko Kuyanziza mfano nawe gutuse era buli buli ndala wano sigaza banange dakika imu biri satu nya zoka tuvuganye dakika ezo nya fesoleyo tetubera mbagenda okwejjusa nti laula ahartani Singa badde batulindizaayo ki akadde akatono bwe kati etubeera mbasaddaaka etubeera mwabo Katonda baakola ki abalongofu so nga bwe tugenda bannange okuggalawo pulogulaamu eddakiika zigadde ssatu enzijuvu ziri bbiri n'obutundutundu njagala kulaba baani abatugalirawo betagenda kuleka bwiru awo kyo Maria munda gire tuyanziza agaye wasigara abiri mbana mtuwale vili jitu use anie gata kumaria munda gire kari ntubake niza wasigare abantu abiri ya lirele tunonya abantu wanabo ka mrashika zino ebili next tundu ezisigade kwa ya abiri mumina ezisigade na bili zo ka kani netuwale ani bani chaze okuva mchibuga cha Queen wabuli dewa lero sikulavye chaze uruwa lero tagze na hitu wakilokuwe baza mwena uruwavu na nziwa uwe mlaze nga mudu kiri wa mlanga kuno insha Allah utala kamuka mugu mganda nga wimba gambie haba sose na mwaba katuka nikuna kuruwa kubili team semitfe committee egena mu field elavuli chifo elekenge mazoku maapinga u wawo bagenda okuzika bagenda kutandika then wetuna avayo mu field yeyo tujaku batu usako enkola nga bwe nafaanana sente meke ezabaki ezaba abasima okutuyambako n'okulaninga ebyo n'olukiiko olwo olunaabanga lwe luddukanyiza ddala ebyokuziika lwaffe olukiiko lwaffe lwakusolooza sente lwakuzikuŋŋaanya lwakugula tusoloozezza alhamdulillahi naye siffe mwe muzituwadde alhamdulillahi tuguze alhamdulillah netugula kati tugenda mukukola sawa Allah subhanahu wa ta'ala atere mu bwangu fenna mukutambuza omulimu guno era munzikirize nange mbasibule naye nga mbasibula nabano abavuddeyo ne bagamba nti fetufule tusibira bweru imamu naawe togenda nga tukoze eki asoose ijalia yesumye sembyozio 38 akakaga katuse obwa okubiri yesauda yesumye sembyozio 003 olukumiru lutuse nebigambo ebyo basebo nebanyabo ono ndoza ali mukuba naye kamulabi wano banga ndabye emeseji ye eya munalandani oba sisitimu yeriko oki naye meseji ye ngirabye mulinde kandisheme wetuwa tukarawu na zingi deseo agambi abantu basigale abantu makumi abiri muba abiri emitwalo jena jetuse okuva wa Musa chaze okuva ho mchibuga cha kwini elandani mwebali nyo mwebali dala urumu limogu nguye mkoze nawe janati okumye wenisi wabisa tumunya nawe nkumi zutano zituse ila gwe otugade ofena salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh mwebali nyuba nangin saba Allah ti buliato deye na Allah saba mumalide Allah mumalire ebizibu abijewo ate ibadde ebizibu abifule birungi n'ebirungi ate n'ebibadde biriwo abiyongerere mu ddala abalabi bamwe bonna bonna Allah nsaba buli atodde abakutaase b'omanyi ne b'otamanyi emirimu Allah nsaba ajyongeremu baraka buli ky'otodde nsaba Allah akubiseemu emirundi n'emirundi atodde ebiri nsaba Allah ayongereko ziro bbiri buli omu ky'otodde nsaba Allah ayongereko ziro bbiri buli omu kyotodde Allah kikuwe wali ebiri kakati njagala kugwendeko 02 nga kuliko ne emu yebeesembayo ezo sente ziba nyingi muganda wange saba Allah fena tumalire ya rabbi muzikirize ngenda kulaba nti ate nkukwasa tugendera mu ddaawa tugenda kulaba nti era twejjukanya mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala mwebale nnyo mwebale ddala namwe atasobodde kulaba nti bambi musaddaaka naye nga tolina naye nga oyagala nsaba Allah kuwe Friday ja Sula chikumi chikumi, sula bitano yutano, sula mkumi bilibili paka furai deja. Fursome wano, some namba otekeko kuruwa Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

0: tondekera ya de orutemia lueliso. Oizo kuanga tusode kuandika duwe. Na ego buzo mwalimu omugame nti walwe duwe limwe chigamon tondekera ya de orutemia lueliso. Aja kugamba. Insha Allah ta'ala. Ede owaja jinonya. Kale wenambula yenga buza kuwalimuwe. Waku walimu wane, gawamu gamati, yedwe gamati, ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata aynin. Oyonno, abadde Sheikh Mahir al-Mu'aqili, nga sinzi de, mchibuga Makka, echitiwa. Ate, mchibuga Madina, tugena kusoka tuumulemu, atoru vanyuma, tuwelenga tukomao nebi abadde mchibuga Madina, insha Allahu ta'ala. Wali muziki tigombaka Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
1: Uche uulitiza kutubaze Makka ni Madina, ngabazi sumedua kujumwe uruna kuruwa rero. Umono kufuluwa, murimi wafuluwa wano, Sheikh Ntare Bashir.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Bakada wangabitiwa waganda wangabitiwa tukomyewo mufukulikeyo mkuhumu mulamu tukomyewo ni khutuba ye Madina yasu medwa Sheikh Hussein ala Sheikh. Udo khutuba ye yajitambuliza kunsonga ya talaka okutalaka bachala. Imbiri insanji zinu nga kususe nyo atenga urusi kwe yoreka nyo umanyo waluwe urusi mtu yetu alituko langeda uwebi alibiko langeda na wamu kufenga letu nabao nga wallahi biko mao mbade kuna umwalimu lero chalide kwa imamu kaso zinagama ati edda ilimu yasome sisi wanga mizikiti ngeesiga la mizikiti nga abaji somye bebagina nebagamba abalalati seka yatu someseza nagana ina kuzino choso meseza bachi kuata ne bachi tambuza narumanya ne sarumanya bodna ngabagala kwefu nilako oboso meseza bitufu obasi bitufu olabirawo ngabakutadde ku mutimbagano ngabakutimbye ku mutimbagano katuina kuwa bayigendereza ngatogera byetogera kubanga bi luli Allah ya tu recording nganga ngatumwegaira na atusonyiwa nenda kuzino Allah tu recording na abana dabu ne batu recording. Aroma utu recordinga bwe nyini wenyini atu badde yo bubanga byogedde sibirungi nga badda mukukolimira kati ino kwetereza kati nesonga za talaka abantu bagenze beswaza nnyo mu bantu ku maulire ku mitimbagano TikTok Facebook ne bilala YouTube ne ku TV maulire bonna batuseyo seka agreement obusiramu bajanga bina solution kubuli nsonga yo nayo na ensonga zonna busiramu zina solution zina cho inzo zikolera okuvao. Kati obufumba wenyini Allah ya buteka onga songa nkulu nyo. Mpaji nkulu nyo msisayati yafe. Ne waluwe mbela wetu uka ange mpaji enekoye. Uruwe mbele zimu. Ne mugeza akonga ye musobola wallahi nila ganti haa chiganye. Wallahi chiganye. Kati nge chidako obusira mbutu tera weo omuatwa okweta. Nimura nga kati mutufu ya detuwa deba mkwano nyo na ye kati chisera chituse sicha kusobula mbade nkwa gala nyo na ye gula ikatocha anja gala ngezeza kongabu yesobulo kumi ya omu omutima guo na ye chikozechi chiga hanye ebyo ngo mwami abigamba omuchala omu mchala nga abigamba omwami na ebyo ngawe mbio gede tiru ina kuwa lubala atubwe rutio. Bino kubange nsonga ziri serious. Okwagala kwa mwokuwe deonti ye. Ata ukwa abana ba mwe, tiboba chatuagala. Baba galanga buli wamu, obanga mwe ya udenti nga tuli wamu. Kole iche tagisa. Katishek nalaga, nti mubulamu wafe, nga tugenda maso, obisa mune butulaga. Nti, echisoko mwami inoku iso bulungi umchala wo. Na tuga waashiruhunna bil ma'ruf abachala mbaise mumberesi ennungi esani dokusinzirawe mubera na hatyeri nga tukubiza n'okubayisa mu mbeera ennungi okusinga yaawe tukola ki wetubeera al ihsan kati kyoyina okukola nabbi sallallahu alaihi wasallam naye natugamba nti omukkiriza omwami takkirizibwa ayafraka okunyigira omukkiriza omukyala mukyala we naga insakhita minha khuluqan bwabanga alina kyamunyigiddemu radiya minha akhar ayinza omusimako empisa endala tetamanyi kufumba naye okwoza amanyi byonna bigaana byagaana naye bambi mugonvu era kye nakola nenfuna omukozi nenfuna ekyuma nenfuna ebyuma ndiko obugonvu bwomugonvu bambi era kati kasita naleeta ebyuma embeera neetira nga mukyala womutegeera gyebali abo nga wallahi si byakuluusana nagamba newoyo n'omulala nga yokimanyi nti yezziza kunya bukunya ngero kati ekikulu tulina kye tuyita al maruf ekyamanyirwa mu kitundu we tuwangaalya mu bitundu byaffe buli omu gyowangaalya waliyo marufu waayo waliyo urufu yaayo sheikh Hussein ala sheikh n'atugamba nti bannange talaka ekkirizibwa mu busiraamu ye talaka ng'otalasa omukyala mu mbeera nga mutukuvu oba atukula kiga atali mu nsonga ate nga tewegattanga naye bukyanga ava mu nsonga oba ng'ali lubuto kubanga kikkirizibwa okukyala okuta omukyala ali olubuto naye naawe aba ate omusajja alagira mukyala wo okumuviira nga omukyala oyo ali lubuto lwe ate ng'ekizibu obusiraamu bwamugamba alina kuluzaalira awo tavaawo paka ng'aluzadde kati ogenda okulaba nga si birungi yadde n'akamu so seka natugamba nti eyo talaka bw'etyo talaqun sunni ye talaka etambulira ku biragiro by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam newaera nezi talaka bidi'i talaqa ng'eri ku bid'a eriwa omusajja atadde mukyala we ng'omukyala ali mu nsonga amutadde nga tali mu nsonga naye nga yeegasse naye afte ensonga ezaayita kati bageize bonna ne balambulako ku bibuga oba n'amuta enta ssatu omulundi gumu namugamba nkugaye genda nkukobe tebatugamba nti talaka ziba ssatu ziizo ssatu nzikuwadde saagala kuddamu ekyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yetulaga nti kikyamu okukikola tokkirizibwa kutala talaka ssatu zonna omulundi ogumu era wano sheikh Hussein ala sheikh n'atulaga nti tuyina okutegeera enkizo y'okubeera abafumbo omusajja ng'omusajja ekikufuula omusajja kwe kubeera nga oyimirirawo n'olaba nga yes waliwo ebikunyiiziza naye n'oguma olw'okwagala okukuuma obufumbo buno bwe wayingiramu n'olaga nti oyagala munno eri oludde mukuuma n'akantu katono nnyo munnange olw'okuba yasiza fulasika gye wakagula ne kimugobya naawe obeera musajja muzibu nnyo kati nno seeka n'atugamba nti tuteekeddwa okugumiikiriza ekyokubiri tuteekeddwa okusooka okulaba nti ensonga kati tekyebeereka kigaanye oyo n'afuuka kigaanye awo nno munnange w'osobola okubeera nti ate obakakasa nti kigaanye awo n'obeera nga weesonyiwa omuntu oyo mu mbeera bw'etyo mukkirize leero kutubaza abadde enfunda ye madina yatutte kumpi eddakiika 7 zokka tusaba allah subhanahu wataala nti omusana mungi kati wogamba okuwanvuya kutuba oba ogenda kalubiriza abantu bannange mbatulimiddeko mwenna abali eyo muhana islamic junior school tuyinayo academic day ku lunaku olwa sande nasana kyebandaawo gye tuli insha allahu taala ate Bilal Islamic Secondary School ebwayise ku sande era nabo balina visitation day ate ng'ennaku z'omwezi munano mwezi gwa August balinayo graduation ey'abaana bathanawi nsaba allah subhanahu wataala nga nsabira buli omu aliyo ng'olina ekizibu allah kikumalire ayina essanyu allah alikwongere ayina sente allah azikubiseemu ate oyo atayina naawe allah akuwe zagenda okukubisa mukkirize obudde bwo bwatulese dda tukomaawo naye tebigwereddeawo tukomawo olwokutaano lujja tuongelezeko ebiwa kama fe yanabira babede mu khutba nga watu someseza mu kibuga ne Makka ne mu muzikiti gomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu Madina HT wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: alhamdulillah.